0: opportunity na mko sika ni bifie
1: anka stress na ko ameka sa
0: abla sika ni ni two table
1: na ene le menji na di divie ye
0: ye di divie no afre ne ba ya wanu mo adro ni bi akwasi wanu mo adro ni bi poko wanu mo adro ni bi e bi ame no fre busu afi bi enso ye di divie nko no mo adro Romna metiase Remuna meke kame Remuna me ya Peja usana tunyami aduwa Adu Adu Antolo baka Adu hibi amada Adu Ametiase Remuna